Vesashunine mabu Gane noe zani sajole o ngakatiga Gakudue basho zane madunya tam Due basho yolo ye zakabamya Shone madu zami tile basho le kan ma beti e janya le Sajadu madang hati ga shama koko.